0: 1FM.
1: 1FM.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Senmiglite. A beer that's refreshing. Taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, sounding light.
6: Drink responsibly.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
2: Tuhod, siko, baywa. Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
12: 96.1. Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: once again.
1: 1FM. 1FM.
2: Time check, 9:15.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silimari na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
12: Tuhod. Siko. Baywa.
13: Aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May silimarin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
0: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
1: Para sa iyo, Kawan. 1FM.
2: 1FM.
0: You're only one.
1: We 1FM.
3: Time check 9:30.
4: Time check brought to you by M. Lulier.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLULIER customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLULIER services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Pabili nga nito.
9: Mahal naman. 20 na lang.
10: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
16: Mahalagang paalala,
15: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ring, ring, go away!
18: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
19: Cough, cough, wet away!
20: Yay!
18: Pambatang lagundi, Plemix!
21: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Song being sponsored by M. Lulier.
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: FM. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
2: Time check, 9:45.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
10: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
11: At di ubing na aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ang sakit, iunaman ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Pabili nga ito.
8: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
7: Ang ito.
9: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
15: Mahalagang paalala,
14: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
16: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: M.
1: Number 1. Time check. 10:30.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
3: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
1: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM! 1FM!
1: Time check, 10:45.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Pabili nga nito.
4: Mahal naman.
3: Ang 20
4: na lang.
5: Ah! Mare! Bumalik na sakit. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: Sasyon sa iyo'y inaapit kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa, ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Bahagi, welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Ngayong araw nito ng Huwebes, ha? Pangalawang araw bago matapos, no? Ha? Ang ating isang linggo na namang pagtatrabaho at pagsasahim papawid dito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Kaya sulitin natin, mga kabahagi, samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali. At maaari po kayo magpahatid ng inyo pong mga comments, suggestions, topics na gustong pag-usapan dito sa ating programa, no? Any concerns po, may kinalaman sa mga discussions natin o di kaya naman po sa mga tinatalakay natin na mga gusto nyo pong malaman, pwede rin po yan. Mga inquiries, mga kabahagi, or komento kaugnay sa ano, no, sa mga mga binabanggit ko po. Ayan, ha? Kasi hindi lang naman po tayo puro mga balita dito. May mga pagkakataon po na ipapasok ko po yung aking opinion na posibleng sa tingin nyo po ay ayon o di kaya hindi po sang-ayon sa inyo pong pakiramdam o di kaya naman po sa inyo pong naiisip, pwede rin po kayong magkomento dyan. Maganda ho yun, ano? Nagkakaroon tayo ng palitan na ng kaisipan. Kaya mga kabahagi, text na sa 0921-886-6056. Batiin na muna natin, mga kabahagi, na ngayon po ay nakatutok sa pamamagitan ng iba't ibang social media platforms, no, ng ating programa. Of course, mga nakikinig po sa Radyo Pilipino, sa talapihitan, iba't ibang talapihitan po, no, dahil tayo po'y nakakalat sa iba't ibang panig ng ating bansa sa pamamagitan ng mga provincial stations, DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, PR Dagupan, nabanggit ko na ata. Okay. DYRB Cebu, DYRL Bacala, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DXGS General Santos, DXOW Davao. Kaway-kaway na, mga kabahagi, ha? Magparamdam, lalong-lalo na ang mga buhay. Ayun. Ay, mga gising na po sa mga oras. Uy, teka naman, ha? Baka hindi pa, may mga kabahagi hagita dyan, pupungas-pungas pa. Uy, alas 11 na ng umaga, mga kabahagi. Siyempre, exempted, ano, yung mga nagtatrabaho ng gabi, no? Ito yung talagang oras na sila po'y nagpapahinga na. Oo. Pero, meron tayong isang kabahagi nagpapahinga na, pero bago tuluyang mahimlay, ha? Ay, teka muna, parang delikado yung mahimlay. Oo. Bago tuluyang tapusin ang kanyang araw, ay nakatutok sa atin, ha? Si Tony Rock ng Texas US of A. Gabi kasi sa kanila, no, every time po nanonood dito sa ating program. 'Di ba naman, Tony Rock? Oh, nakita ko, ah, nag-watch ka. Okay. Batiin na rin natin ang mga kawan. Yes, yung mga nakatutok sa atin sa pamamagitan ng FM stations, sa mga kawan natin na nakatutok sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.71 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.31 FM Baler. Sige, so mga kabahagi, Oo, yung mga kawan natin dyan. Sige. Ay, antabayanan nyo ah, ang mga ulat din po na naiyahatid ng mga magigiting natin reporters mula sa mga provincial stations natin. Para talagang updated tayo sa lahat ng kaganapan, hindi lang po dito sa amin sa Metro Manila, gayon din po sa mga probinsya. And today is Thursday, ha? Pagkaaraw ng Webes. Ano ba yan? Ha? Kabahaging Vincent, no? Siyempre pa, tinututukan natin serbisyo. Ha? Kaya mga kabahagi, samahan nyo kami dito sa ating Webes Serbisyo!
0: Webes Serbisyo!
1: Ngayon po ay tututukan natin, no, particularly eto hong usaping dump site tayo. Usaping basura ba? Oo, pero dati hindi pinag-uusapan ng basura no kapanahunan ko ba? Oo. O parang ano eh, no? Oh, grabing generasyon, 'di ba, no? Dati hindi pinapansin, hindi naman kasi ganun ka-polluted or siguro na pag-uusapan na rin, no, sa aming eskwelahan noon ang pagdami ng basura, but not to the point na tulad ngayon, no? Yung pong mga pinag-usapan, yung ano na, ha? Yung mga dump site, no? Na talagang dapat ay tututukan din ang ating... Naalala mo yun, Vince, no? Yung mga pag-uho ng mga dump site, so sobrang dami na, no? Tapos, imagine niyo, may mga tao doon sa loob ng dump site. Not only those who are working for that dump site, di ba? Oo, yung mga scavengers na wala na rin matiran. Yung iba nandun na rin sila sa paligid ng dump site. Nako, mga kabahagi. So, ngayon po, no, makakasama natin, inaasahang makakasama natin sa second part ng ating program, ang convener ng Balagbag. Uy, parang ano to ha? Parang program to na ating kabahaging si ano ha? Tuesday Vargas, Balagbag. Oo, kasi balagbagan yun, di ba? Anyway, linawin ko lang. Ito po ay Balagbag Environmental Society Incorporated. So, mamaya po, we are expecting na makakwentuhan natin on air si kabahaging Renz Milliar. Kaya, kung meron po kayong mga tanong, lalong-lalo po sa ating topic for today, may kinalaman po sa epekto ng dump site sa kalikasan at kalusugan ng komunidad. Yun, ha? Mangyari po, ha? Meron ka bang reacts dyan? Kabahagi, i-message nyo na po kami, ha? Text lamang o di kaya mag-komento dahil live na live po tayo napapanood sa iba't ibang social media platforms ng ating stations, no? Whether it's 1FM or Radio Pilipino. No, we also have our TikTok! Uy, naka-follow ba kayo, ha? Oo, hindi lamang mga ano ngayon, yung mga kanta-kanta, tugtog-tugtog, di ba? Yung mga ganyan, sayaw-sayaw. No, ngayon din po ay talagang dahil sa sabi nga ay marami ang nakakasilip, no? Nag-follow sa mga TikTok pages, no? Diyan din po ang Radio Pilipino. Silipin nyo, ha? Oo. At pwede ho rin kayong mag-react dyan. Di ba, mga kawagi? So, habang inaantabayanan natin ang mga masisipag nating reporters sa maghahatid ng mga balita mula sa kanilang area of responsibility. Mga kabahagi, eto na muna, update tayo. Makinig ka maigi, Angelo Redaha, Dennis Karanungan, and kabahaging Tony Rock. Ayan, mamaya babasahin ko yung mga comments ninyo, ha. Eto muna, update tayo, iniyagpo ng prosecution. Eto yung may kinalaman pa rin. Parang siguro dapat, kabahaging Vince, meron tayong impeachment trial. Updates! Ay, parang ganun eh. Inayag po ng prosecution, handa na silang talakayin sa susunod na article of impeachment. As impeachment trial, itong ni Vice President Sara Duterte, no, ang pagtalakay sa Article 4 na may kaugnayan po sa umano'y grave threats. Teka muna, sandali. Ito tapos na sila doon sa grave threats, no? Actually, tinapos na nila. That is why nagkaroon sila pananalita. Oo, kaugnay doon sa isa mahalaga pang issue. So, after that, mga kabahagi, no, susunod na yung isa pang article of impeachment na kanila pong tatalakayin. Sir, dana sila doon. Ang susunod naman... na pag-usad mga kabahagi, no? Parang bitin yung nasa una mo, kabahagi, ha? Ayun. So, usad na po sila sa next article. Ayon po kay House Lead Prosecutor Representative Gerville Ruistro, sapat na po ang panahon at oras na inilaan para sa naturang article dahil kompleto, tapos at naitatag na ang mga ebidensyang kanilang naharap, no? Just what like Attorney Kapunan had said, ano, dun po sa impeachment proceedings the other day, na hindi na nila ipepresent ang iba pang meron sila 5 or 6 na hindi na po ipepresent para that sa particular na article, because na-prove na nila, no, yung pong isa sa mga article which is the grave threats. Ayun, so parang sinusugan lang po ni House Lead Prosecutor Gerville Ruistro, no? Dagdag pa niya, hindi na nila nais aksayahin ang oras ng impeachment court, kaya't nais nilang agad na magpatuloy sa susunod na article ng reklamo. Ayun. So, actually po, kahapon ay nagkaroon ng iba't ibang manifestations ang magkabilang panig, the prosecution and the defense and even other impeachment judges, ano, tungkol doon sa kung bubuksan ba ang BIA boxes or ito po ay idadaan pa, no, sa iba't ibang mga sangguni, no, kung kailangan ba talaga dahil sa iba pong mga provision ng korte ng saligang batas, no, na nagpo-prohibit sa pagbubukas po nitong mga tax documents ng sino man, not only the vice president. So yun po, no. Samantala, eto, merong pahayag po ang ilang grupo, no, kaugnay dito sa pagpapalawig po ng ERC sa no disconnection policy. Hindi kontento si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago sa pagpapalawig ng Energy Regulatory Commission or ARC sa no disconnection policy bilang tugon sa mga reklamo po ng customer ng Meralco. Ayun. So, kasi diba, no, ang dami pong mga issue or maraming pumuna kaugnay sa masyadong mataas na singil, no, meron pang nabanggit na ano to, parang mali ang pagkakabasa, pagkakameter reading, kaya tumaas yung mga bills, no? Samantala, giit po ni Elago, ito ay band-aid solution lamang na hindi makakalutas sa ugat ng mga reklamo ng publiko laban sa umaris sobrang singil ng Meralco at maling pagbasa ng Metro. Reaksyon ito ni Elago sa anunsyo ng ERC na papalawiging lampas sa July 31 ang suspension po ng electricity disconnections dahil sa dumaraming reklamo sa mataas na bayarin ng kuryente. Naku, tataasan naman ang kilay ni kabahaging Tony Rock. Ah, Tony Rock, di ba? No? Uy, ang tabayanan nyo. Nakakuha na ako ng resource person yung request mo, Tony. Ha? Kaugnay dito sa mataas na singil ng kuryente. And mamaya po, no, if we still have time, mamaya ay meron akong tutugunan, no, na merong isang kabahagi tayo, viewer natin na nag-react dun sa balita ko tungkol dun sa no disconnection, no? Marami actually na nag-react dun sa post ko na yon. So, mamaya po, ako po ay personal na nakipag-ugnayan sa corporate communications ng Meralco in the name of kabahaging Claire. And mamaya po i-air ko po, no, yung sagot niya doon sa message sa atin ng isang viewer natin. Yan ay sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Tarotado!
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo.
4: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. i-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
5: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay, balik po tayo dito sa programang Serbisyo Todo-Todo at batiin natin si kabahaging Dennis Karunungan, nanonood sa atin from abroad, ha? At bumabati sa kanyang BFF. Ayan, ha? Si Prof. Willie na napapakinggan nyo rin po at napapanood, ano? Dito sa Radyo Pilipino, ha? Thank you for always watching kabahagi, ano? Dennis Karunungan. At kay Angelo Redaha, kasama si Nanay Emma Redaha dyan po sa Malolos, Bulacan. Magandang araw, kabahagi. At syempre pa si Tony Rock, oo, ha? Mamaya, ha? Tingnan ko lang yung reaction mo dyan. Tony! Oo, and sabi rito ni kabahaging Angelo, Webas Tangalian Ati Met. Ayan, Simbang St. Jude. God bless. Oo. At 11 days to go. Sona na. 2026. Ayun. Yung kanyang binabantayan naman yung kay BBM. Okay, mga kabahagi. Eto, ang ulat ni kabahaging Tony Sandoval ng DJ Alti Lucena. Shabu at mga illegal na baril na samsam sa magkahiwalay na search warrant operations ng Quezon Police Provincial Office. Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
6: Gabahagi Met, matagumpay na naipatupad ng Quezon Police Provincial Office o QPPO sa pamamagitan ng Tayabas Component City Police Station at Dolores Municipal Police Station ang magkahiwalay na operasyon sa pagpapatupad ng search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang suspek at pagkakasamsam ng mga pinaghihinalaang illegal na droga at mga hindi lisensyadong baril. Sa Tayabas City, naaresto si alias Catalino, 53 taong gulang, matapos ipatupad na mga operatiba ng Tayabas City Police Station ang search warrant para sa pagdamag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na kumpiska ng humigit kumulang 6 na gramo ng pinighinalaang shabu na may standard price na 122,400 pesos at nasamsam din ang isang kalibre 45 pistola, isang kalibre 38 revolver, mga magazine, live ammunition at iba pa mga firearm accessories na pawang walang kaukulang legal na dokumento. Samantala sa Barangay Bulakin 1, Dolores, Quezon, naaresto naman si alias Tangloy, 41 taong gulang, isang street level individual matapos isagawa ang search warrant operation para sa paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9165. Sa naturang operasyon, kumpiska ang isang Taurus caliber 45 pistol, isang improvised 12 gauge shotgun, magazine, 7 live ammunition ng kaliber 45 at 3.04 grams ng pinaghihinalaan shabu na may standard drug price na 20,672. Ang parehong operasyon ay sinagawa sa maayos at mapayapang pamamaraan alinsunod sa police operational procedures. Mula dito sa DCLT 98.3 1 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo, kabahagi Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo!
1: Maraming salamat kabahaging Tony! Sandoval. Naku, hindi ba ubos-ubos, ha? Ang dami ng operasyon, marami nang nakumpiska, pero bakit hindi maubos-ubos? Ano? Iyon ang nakakapagtaka. Okay, batiin natin mga kabahagi po na usual po rin mga viewers natin. Of course, nandyan si Uno Maki, ha? Si kabahaging da Cecil Galindez ng Hong Kong, Karen Mendoza, Fama ng Caloocan, Booker Panotes ng Cavite, Alan Ignacio ng Pandacan, Manila, Lailani Salvio Villarosa ng Tanyong Malabon, Sir Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, gayon din sa mga mga Coffee Bean Team Mommies, dyan si Mami Josie, Mami Elaine, Mami or Doctora Sarina, of course Doctora, Mami Vicky, andyan din si Mami Ana Caballero, at syempre pa huwag kalimutan si Daddy Raymond. And gusto ko palang magpasalamat, ano, personally magpasalamat, ha, kay Mikael Evangelista, of course kay Zach Lazaro, at kay Rainier De Leon, mga tropa pits po yan ng mga ano ko, no, na aking bunsoy na kasama niya kahapon, ano. Thank you very much for for advising me as soon as possible dun sa nangyari sa aking bunso. Thank you very much, at sa pag-aalaga sa kanya habang wala pa kami kahapon. Thank you. Samantala, isa pang balita, Lordy Navarro ng Mima Rapa. Patuloy ang National ID Authentication para sa mga kliyente ng IX sa Oriental Mindoro. Alamin natin ang buong detalye, Lordy Navarro ng Mima Rapa or DZYM Mindoro. Ibahagi mo na yan.
5: Magandang araw, kabahagi nga, Matt. Patuloy na isinasagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Mima Rapa sa pamamagitan ng Social Welfare and Development o SWAD Office Oriental Mindoro ang National ID Authentication para sa mga kliyente na Assistant to Individuals in Crisis Situation o AX. Layunin ang inisyatiba na mapabilis ang benepikasyon na pagkakilala ng mga benepisyaryo upang maging mas maayos, ligtas at epesyente ang pagproseso ng kanilang mga kahilingan para sa tulong. Simantala, hinihayat ng DSWD Mima Rapa mga kliyente na kapagparehistro na sa National ID na gamitin ang National ID Authentication upang mas mapabilis at maging mas makinhawa ang pag-avail ng iba't ibang programa at serbisyong inaalok ng kagawaran niya. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat sa mga panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
0: Serbisyo todo-todo!
1: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro. Hanggang ngayon pala hindi pa tapos, ano, itong pag-aasikaso regarding National ID. Oo, meron pa ba dyan magre-reklamo na hindi pa po natanggap ang inyong National ID? Ang tagal na nito, no? Panahon pa ho ng pandemya, diba? And I'm so thankful kasi after namin mag-apply, no, parang nakuha kagad namin, Vincent. Oo, yung aming mga ID, yung iba nga lang malapit na mabura yung picture. Yun lang. Samantala, ito po, update pa rin tayo. Nakipagpulong si Senador Bob Aquino kay volleyball star Eliza Valdez upang talakayin ang mga paraan para higit na mapalakas ang suporta sa mga student athletes sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Tinalakay rin ng dalawa ang mahalagang usapin at mga hamong kinakaharap ng mga bansang pambansang atleta ng bansa, kabilang ang mga programang maaaring makatulong sa kanilang pag-unlad at kapakanan. Well, sana isama rin po, ano, sa pagtalakay yung mga issue ng finances na talagang kailangan, especially those, no, student athletes na nasa mga probinsya na wala namang capability ang marami mga pampublikong paaralan na i-provide ang pangangailangan ng mga student athletes. Actually, simpleng sapatos, no, ha, yung mga pang-ano talaga yung kanilang laro na sinasalihan, 'di ba? Depende 'yun eh. Oo. Sabi nila may running shoes, ha, iba't ibang sapatos na kailangan. Not only that, no, pati yung sabihin nga kasi marami sa mga 'yan nagsasagawa ng training, wala naman pong sapat na pondo para sa kanila, 'di ba? So sana rin po ano, ayan, manawagan na rin tayo, no, kay Senator Bong Aquino, since tinututukan niya ang mga pangangailangan ng mga student athletes sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Okay? Samantala, mga kabahagi, may nagtatanong sa atin, ano, yun daw ating point of discussion mamaya, no? Ano daw, no? Actually po, ito'y may kinalaman sa dump site, no? Yung epekto ba nito ng dump site sa kalikasan, gayon din po sa kalusugan ng komunidad, kung saan po nandoon yung dump site, no? And alam niyo po, mga kabahagi, ito bahagi ko lang, panandali, habang nag-aantabay pa tayo ng pupwede nating makausap or baka may mahabol na reports, ano? Alam niyo po ba, ha? Makinig kayo, mga tutoy, mga nina. Ay, hindi, joke lang. Ako po ay dati pong taga-Balot, Tondo, Manila. No, and ako po ay lumaki, bagamat hindi obvious. Ha? Diyan po sa Balot, Tondo, Manila, wherein kilalang kilala po ang tondo, no? Sa Smoky Mountain. Oo. Yan po ay dating dump site yan. Naku, napakalaki po, no? Na dump site doon banda po sa may likod ho yan ng tondo, no? And sakop na po yung Nabotas, no? At nung time po, no, na dinidebatihan ang pag-alis niyan, no? Dahil sabi nga, punong-puno na, nagdudulot na po ng hindi maganda sa kalusugan ng mga residente ng mga taga-Maynila, gayon din po na namin, no? Even kasi ang Caloocan and Nabotas ay affected po, no, mga kabahagi. Pinush, no? Pinush po na mailipat sa iba pang lugar, no? Kasi pag sobrang-sobra na talaga eh, kawawa yung mga tao doon. So, yun yung pansin ko po na epekto, no? Not only sa kalikasan, gayon din po sa kalusugan ng mga residente. Kaya yung iba ho, pagka naisip na yung kanila pong lokalidad ay lilipatan ng dump site, marami ang pagtutol, di ba? Teka muna, basura yan ng ano? Basura ng Maynila, ba't itatapon nyo sa ano, sa ibang lugar, no? Merong mga diskusyon sa pagitan po ng mga LGUs, no? Kasi nga po, yan ang malaking question, no? Sa kalikasan, sa paligid, no? And even sa kalusugan ng komunidad. At yan po ang tatalakayin natin mamaya kasama ating kabahaging Renz Milliar, convener po ng Balabag Environmental Society Incorporated. Kaya yung nagtanong sa atin, if you have questions, now na! Mag-message na po sa atin dito, okay? So, kanina, nabanggit ko po yung problema dun sa pagputol-putol, no? Yung mga disconnections ng Meralco sa kuryente. Nakipag-ugnayan po sa inyong lingkod si kabahaging Mars Grecia Pelaez, no? I don't know if this is her full name, kasi yan po ang gamit niya sa Facebook. Kasi nag-react po siya dun sa balita ko na walang disconnection. And yan naman po ay binanggit ng Meralco. Hindi daw po totoo yung aking ibinalita kasi sila daw po ay naputulan right after po nung aking pagbabalita. So, ang bagay na ito ay ifinoward ko po, no, kung nanonood po si Ma'am Mars, bagay na ito ay ifinoward ko po kay Ginang or kay kabahaging Claire Feliciano ng Corporate Communications ng Meralco, and they are already checking on the records, no, na ipinaabot niyo po sa akin. Ayan. So, tayo ay nagbabalita, pero syempre, no, meron tayong basis, meron tayong source sa atin pong binalita. At kung meron pong inquiry, meron mga pagtanggi, no, doon sa atin pong binalita na binanggit naman po ng ating kabahaging si Josel Dariaga, yan po ay tinatanggap natin at ibinabalik po natin sa tanggapan po na nagpalabas po ng balita. Okay? So, thank you very much po sa ating kabahaging Mars. Maraming salamat. Samantala, mga kabahagi, magpo-pause tayo for break. Magbabalik ka agad ang serbisyo todo-todo!
2: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
0: Serbisyo todo-todo.
7: RMA. mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
8: Ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
7: Radio Pilipino.
9: This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag yung ate, Tuesday Vargas.
10: Tuesday Vargas.
9: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
10: 1FM!
7: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay, balik po tayo. Dito sa ating programa, pumapasok na po tayo sa second half ng programang Serbisyo Todo-Todo. Hello sa mga late tuners. By the way, nakita ko po nag-comment si Mami Cheryl Samonte. By the way, sa mga mommies, no, ng Coffee Bean Team mommies, thank you very much sa concern yesterday, no, sa, ano to, sa ano yun? Unexpected na nangyari po kahapon. Maraming salamat din kay Ma'am Be. Oo, for the concern, kahit gabi na alanganing oras na ata nagkausap kami. Ma'am Be! Ayan, maraming salamat po. Ano? Sa concern kay Rainier Kyle Minyon, sa aking pong bunsoy. And gayon din, lalala kila Doktora Sarina. Talagang worried na worried sila si Mami Elaine. Ayun, sige po. And mga kabahagi, babatiin lang natin habang inaantabayanan natin ang special guest for today. Ha? Eto muna, isang bagsak muna dyan, kabahaging Vincent.
11: Happy birthday!
1: Batiin natin si Mami Edivette Malang. Mami Edivette, happy birthday sa'yo. Isa rin po sa Mami ng Kalsa yan, ano? Mami Edivette, may the Father bless you always. Sana yung mga wish mo, kung meron man, ay makamit mo. And gayon din, meron pala tayong isang na-miss kahapon na nag-celebrate din ng birthday. Oo, si Eddie Bon Javier. Ayan, happy birthday po! Yes, okay. So ngayon, mga kabahagi, eto na pag-usapan na po natin. Ang, ano yun, usapang basura ba ito? Ha? Oo, na isa rin pong sabi nga ay... dapat siguro national concern din, not only a social concern para sa iilan, no? And let us welcome our very special guest for today. Kanina pa pala siyang ready. Pasensya naman po. Ha? Let us welcome ang convener ng Balagbag Environmental Society Incorporated, kabahaging Renz Milliar. Kabahaging magandang araw sa iyo. Welcome dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo, Met Minyon of Radio Pilipino.
12: Hello po, baka kalikas ang araw po sa inyong lahat. At thank you for having me here.
1: Yes, ako po magpapasalamat, ano, kabahaging Renz, because I know ngayon ay Webes, maraming mga trabaho, pero ito po, pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon, ang aming pagtawag. Okay, so ito pag-usapan po natin ang tungkol sa mga dump site. Kamusta na ang pag-monitor ninyo? Ilan ba ang dump site dito sa atin? Huwag muna tayong lumayo dito muna sa Metro Manila. Kabahaging Renz.
12: Nako. Medyo hindi na po kasi ako updated kung ilan na yung dump site.
1: Sa dami na, no?
12: Yes, mami. Kasi parang nakakasama din ng loob pagka inisa-isa mo. Kasi walang, kumbaga walang control din ang ating pamahalaan eh. Basta pag sinabing eto yung tatapunan, walang pakialam kung si, gaano karami ang maapektuhan eh.
1: Oo. Pero, diba, pagka ganitong, kasi sabi ko nga kanina, no, nung mga naunang panahon, na buhay pa talaga itong Smoky Mountain, dyan sa may Balutondo, no, dyan kasi din talaga akong lumaki, no, yung kabataan ko. Ang daming nag-re-reject nung time na ito po ay ililipat, no, papatayin yung dump site na yon at ililipat sa ibang lugar ang pagtatapon ng mga basura. Pero ano po ba ang dapat na i-consider natin, no, when putting up dump site?
12: Unang-una po talaga, dapat malayo siya sa komunidad.
1: Mm-mm.
12: Malayo din sa water source kasi pagka may basura na malapit sa water source, nagkakaroon ng contaminated yung ating tubig. So, pangatlo, siguro yung hindi siya open, parang open yung area na wala masyadong maapektuhan. Walang komunidad, walang water source. Yun dapat yung inuuna ng ating pamahalaan eh, bago maglagay ng isang dump site.
1: Oo. Pero yun nga no, ang siguro kabahaging rin sa nagkakaroon ng problema dun sa usapin ng ano eh, no, yung within the locality, no, yung mga LGUs na kumbaga tina-target na sige doon na lang tayo sa lugar na yon. Sa lugar na yon na tapos yun namang tatanggap or pagtatayuan ang dam sa sasabihin nila eh bakit eh basura niyo yun eh. Do? Lalo basula ng Metro Manila yan. Eh, ba't dadalhin nyo sa mga probinsya? Usually kasi, di ba, sa mga nearby provinces, kabahagi.
12: Yes po. Yun nga po eh. Na, kasi alam naman natin, sa Metro Manila, wala talagang available na pwedeng paglagakan sa dami ng tao, di ba? So, ang talagang choices lang naman din sa probinsya, sa ibang lugar, kung saan merong available na pwedeng pagtambakan.
1: Uh-oh.
12: Kaya nga lang siguro yung proper waste disposal kung paano, kung, kasi ang nangyayari yung basura walang proper segregation, itatambak na lang.
1: Yun.
12: So yun ang nagiging problema din eh, kahit nasabihin mong malayo yung pinagdalha ng basura, kung walang proper segregation, useless yes. din po eh.
1: Oo. Si kabahaging Tony Rock may komento sa atin, ito nanunood sa atin to from Texas, ano, USA. Dito sa amin, ang mga garbage dump sites is protected against scavengers, trespassers will be charged with theft pag nahuli. Para kung ano man ang nasa basura stays in there. Para na din maiwasan ang mga sakit galing sa trash. Wow! So maganda to, nababantayan. Pero, yun nga, no? Kabahaging rents, ang ano ba yung dapat talaga? Sabi mo nga ay merong segregation na pinatutupad. Oo, dapat ba meron din mga incinerators to? Para maano na yung mga basura na dapat ay aside from segregation, kabahaging rents.
12: Sana meron nga po sana. Kaya lang parang ang budget kasi hindi masyadong nakalaan sa garbage disposal natin eh. Tama lang kasi sa atin, sa pamahalaan natin na mayroong truck na maghahakot, tapos mayroong paglalagakan. Hanggang dun na lang po kasi eh. Yung sinasabi ni sir na yung comment niya, sana nga ganun, no? Mayroong magbabantay. Pero sa Smoky Mountain or dito sa Maylitex, mukhang anlabo. Kasi yung ating mga ibang kababayan na kung saan kumikita sa tambak ng basura,
1: yan.
12: Hindi rin masasabi, hindi natin masabihan sila na huwag kayong pumunta. Kasi sa kanila, yung basura natin, pera sa kanila eh.
1: Oo.
12: Kaya nga po yung sinasabi kong proper disposal, let's say yung pong ating mga basura na pwedeng pakinabangan, mm-hmm. pwede pong ilagak sa yeah. mga kung saan makukuha ng tao na yung mga basurero, yung mga nagbabasura talaga na nagbebenta.
1: Ayan.
12: Yung mga hindi po pwede, yun dapat yung itinatapon talaga natin, yung mga mm-hmm. nabubulok na pagkain. Ganyan, kasi nagiging pataba naman sa lupa yun eh. Pero dahil nga, yes, pero dahil nga po pare-parehas o iisa lang yung pagtatapon natin,
1: mm-hmm.
12: yung mga nababasura, nangunguha ng basura, talagang pupunta sila doon kasi hanapin nila yung mga plastic, yung mga bote. Pero kung nakasegregate talaga siya ng tama, no need na para sa kanila na puntahan yung dump site natin eh. Ay,
1: magandang punto yan. Ano?
12: Aba, ganun oo. Po dapat.
1: Yan. Nakon, dami mga komento rito, kabahaging Renz. Ha? Unahin ko muna si Jenny ng Dumaguete. Hello po sa mga nanonood sa atin ngayon. Sabi niya rito, ask ko lang po, kung tatabunan lang ang lupa ng basura, sapat na ba yon o kailangan talagang alisin ang mga ito? Meron pa isang comment. Nakakadismaya po na ang mismo mga katutubo pa ang nawawala ng malinis na tubig at maayos na kapaligiran. Ay, oo nga, no? Yung mga nandun sa mga indigenous people natin na yung lugar nila ginagawang tapunan. So, doon sa question po, na sapat ba na kailangan na tatabunan lang daw po yung lupa ng basura, tapos okay na. Pwede na ulit tapunan ulit. Ayan, sabi ni Jenny ng Dumaguete. Yes, kabahaging rents. Okay, mukhang naputol. Ha, naputol ba si kabahaging Renz? Okay, sige. Habang inaantabayan na natin si kabahaging Renz, ano? Actually, mga kabahagi, ako po'y tumatanggap ng iba't ibang mga komento. Meron pa mga tanong dito. We also have a listener from Bacolod City. Ano? Sayang. Ano, okay na ba? Senyas lang po ano kung ready na si kabahaging Renz dahil eto ding si Leonard Gorospe from Bacolod ay meron ding mensahe dito po sa ating programa, no? Paki-check lang natin yung message ni Leonard Gorospe ng Bacolod. Ayon. Hello po sa mga taga Bacolod. Ayan, ito na. Mukhang okay na si kabahaging Renz.
13: Masensya na po.
1: Okay.
13: Masensya.
1: Ayan, sige. So, cut na muna natin ang linya ni kabahaging Renz. Mukhang may ibang... okay na. Sige. Kabahaging Renz?
13: Okay na.
1: Okay.
13: Ayan.
1: Go ahead.
13: Okay po. Masensya na. Doon po sa pagtatambak, pagtatabo ng basura... Yun pong mga nabubulok na pagkain, 'di ba? Yun po yung iaano natin, itatabunan na dapat din po malayo sa water source kasi yung patas ng mga basura na 'yan, dumadaloy po 'yan sa ilalim na pupunta dun sa ating tubig. 'Di po ba? Humahalo sa lupa, nagiging sanhi ng pagkamatay ng ilang halaman at yung mga maliliit na hayop. So, yun po yung tinatawag natin na pollution din sa lupa. Yung pollution sa tubig, yun din po yung katas ng basura. Yun nga sinasabi ko po na dapat malayo sa water source para hindi magkaroon ng sakit, kagaya ng cholera, pagtatae, dysenteria, or hepatitis. Yun po yung nakukuha natin. Pagka dumaloy ang tubig, ang katas ng basura sumama doon sa ating inumin.
1: Yun so, pala. Oo. So, yes hindi po. Sapat yun. Hindi sapat.
13: Yes. Oo. Yes po. Okay. Hindi po sapat.
1: Meron pang isang question dito, no? Si Leonard Grospe ng Bacolod City. Ang tanong na maraming Pilipino ngayon, bakit tila kailangan pang umabot sa puntong magalit at makialam ang publiko bago rin magkaroon na agarang aksyon? Ano pang masasabi niyo raw dito? Ha? Kabahaging Renz?
13: Actually, alam nyo, isa din po yan sa tinatanong namin bilang mga environmentalists na bakit kailangan lumabas kami sa kalye, mag-rally, para lang matugunan yung problema sa kalikasan. Siguro nga po, parang pag mali konti, mahina ang boses, hindi pinakikinggan. Pero pag marami, baka yun yung nagiging pananaw namin.
1: Uh-huh.
13: Kasi pag pag konti, okay, walang makikinig eh. Pero pag marami tayo na sumisigaw ng katarungan para sa kalikasan, para sa mga problema natin, baka sakali pakinggan tayo. So yun, yun po yung nagiging mentalidad na rin namin as an environmentalist.
1: Oo. At alam mo, ang pag-action, minsan, ha, sabihin ba natin, fully action, pagka merong namatay, pag merong nangyari, di ba, no? Sa mga dumpside. Okay. Oh, ayun, may komento si Tony Rock, dapat daw nga, yon yung binanggit nyo kanina, no? Yung mga recyclables, di ba? Yung mga pwedeng i-recycle, dapat ay binubukod na para wala na mga scavengers na pupunta dun sa area. No, tama yan, Tony Rock. Correct. Thank you for the comment. Ay, si kabahaging Vicky Moreno Naharo nanunood din sa atin ngayon. Thank you, Mama Vicky, for watching. Ano pa yung isa na komento sa atin bago tayo, bago yung last words naman ni Kabah. Sayang anong bilis ng oras, pero ayan, sige. Ang JLY Prime Care din pala ay nanunood sa atin. Thank you. Okay, so meron pang isang question, 'di ba, kabahagi, no? Ayun. So nawala na siya. Okay. So ito pa, meron pang banggit dito sa atin. Sana daw po ay tingnang maigi itong concerns ng mga environmentalist, no? At ayun, dalhin na lang daw po sa West Philippine Sea. Ay, grabe kayo. Ayan. So, kabahaging Renz, ano yung, samantalahin natin ang pagkakataong ito, no? Na tayo po'y napapakinggan ng marami and probably ng mga nasa posisyon po, no? Para, ano ba yung tamang aksyon para dito sa problema natin sa basura? Maiwasan natin yung problema sa kalusugan, gayon din po sa kapaligiran.
13: Ayun. Unang-una po, siguro ipatupad natin na mas bigyang pansin yung segregation sa bahay pa lang bago itapon yung basura. Yung mga garbage truck, dapat hindi po nila tinatanggap yung isang basura lang na lahat nandun na. Parang kailangan, eto yung plastic, eto yung nabubulok, eto yung mga bote. Parang ganun po. Tatlo o apat na klase ng basura na ihihiwa-hiwalay. Yes. Para alam din ng truck o nung humahakot kung saan siya dapat itatapon. Kung ito ba kailangang itapon o hindi. Para sa bahay pa lang na nagkakaroon na tayo ng effort na mag-segregate.
1: Yun.
13: Yun po'y pinakamabisa eh. Kasi

0: alaan o sa iba yung pwede naman nating gawin. Tama. Parang sa sarili pa lang natin, gawin na natin kung ano yung tama.
1: Naku, very well said po ang inyong payo, kabahaging Renz, ano, at sana nga po'y gawin natin yan. Mga kabahaging nanonood, nagikinig sa atin, nasa probinsya man ho kayo o nandito sa Metro Manila, napakaganda pong gawain yan, no? Umpisahan natin sa tahanan, mag-segregate na po tayo. Ako yung mga ano, gulay-gulay, yung mga ganun, yung pinagtanggalan ng mga tangkong, ha? Nililipat ko yun sa isang container, tapos nilagyan ko ng tubig. Naku, napakagandang pong pataba, makalipas ang ilang araw. Diba, no? Kabahaging Renz.
0: Yes, oo, po, correct. Po.
1: Kabahagi, maraming salamat sa oras na ibinigay mo dito sa ating programa, no? At nawa ay makatulong para dun sa magkaroon ng tamang kaisipan ng mga kabahagi natin, no? Ha, para ho masolusyunan or kahit paano maibsan ang problema natin sa problema sa basura at gayon din sa pagdami ng dump site. Thank you very much.
0: Maraming salamat din po at sana nga magawa natin yung parte natin sa ekonomiya.
1: Yun.
0: Thank you very much po.
1: Okay, so yan po mga kabahagi, no? Nakasama natin dito sa ating programa si kabahaging Renz Milliar. Siya po ay convener ng Balagbag Environmental Society Incorporated. Yan, ha? Maganda yun. Isegregate nyo na ang inyo pong basura. Diba naman, Nestor Batay Magluya nanonood sa atin. Kung magagawa lang sana, magandang gawing organic yun. Oo. Yung mga nabubulok na basura natin, gawin nating organic. Ah, para po, pataba pa ho sa lupa. Diba, no, Nestor? Thank you for the comment. Sa mga kabahagi nating nanonood, at nakikinig sa atin ngayon, JLY Prime Care Physical Therapy, buong clinic pala nila, nakikinig sa atin. Maraming salamat po. Ha? Siguro pati mga pasyente. Okay, mga kabahagi, Mami Vicky, Tony, Cheryl, Dennis, and iba pa. Standby lang, magbabalik ka agad ang Sertisyo. Tama-tama!
2: Walang atrasan sa paglilingkod. Sertisyo todo-todo.
3: Sertisyo todo-todo!
4: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
5: Sasahim papawid na
6: Professor On Air.
5: Professor On Air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
5: Professor On Air.
6: Professor On Air.
4: Talino, kaalaman, at kasaysayan
5: for everyone.
6: Professor On Air.
5: Professor On Air.
4: Kasama si Professor Willie Perez.
5: Professor Willie Perez.
4: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang Radio ng Pilipino.
7: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatapid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
8: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
9: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
10: Online at on air,
9: expect non-stop tawanan,
10: kwentuhan at balagbagan na may sense.
9: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
10: Balagbagan na!
9: Muling nagbabalik ang Sir

0: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
1: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo Todo. Naku, may mga humahabol, ha? Batiin natin si Brother Philip Bobongo, gayon din si Sister Fanny Bobongo. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa pagpaparamdam. Samantala si Jade Amahero, kabahagi natin from DXSP Surigao. May bit-bit na balita. 40 suspect araresto sa isang linggong sakleyo. Ano yun? Ha? Diyan po sa Surigao del Norte. Alamin natin ang tungkol dito. Jade Amahero, ibahagi mo na yan.
2: Ma'am Met, naaresto ng Surigao del Norte Police Provincial Office ang 40 suspects sa loob ng isang linggong sinigawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation mula Hulyo 7 hanggang 13 sa taong ito. Batay sa datos ng Provincial Operations Unit, ang 13 nito ay wanted person at naaresto naman ang 22 sa ginawang operasyon. 6 sa kanila ay kabilang sa most wanted person sa antas ng pangrelyong lalawigan. Samantala, ang 184 operasyon laban sa paglabag ng mga lokal na ordinansa at pag-issue rin ng polisya ng 672 citation tickets kung saan nakolekta ang 165,350 pesos na multa at nakapagbigay rin ng 67 na babala sa kampanya laban sa illegal na pagmimigay. Mina naman, dalawang lumabag ang naaresto at nakumpiska sa mga yamang mineral na tinatayang nasa 161,600. Sa operasyon laban naman sa sugal, 3 suspect ang naaresto at nakumpiska ang mga kagamitang ginagamit sa pagsusugal na nagkatalaga naman ng 1,325. Ayon sa Surigao del Norte Provincial Office, ang mga takumpay na ito ay bunga ng dedikasyon ng kapulisan at maingat na pagpaplano, mahusay na pagpangalap ng impormasyon at patuloy na suporta at kooperasyon ng komunidad sa pagpanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Surigao del Norte. Para sa serbisyong todo-todo, Jade M. Ahero, nag-EXSP 1FM Surigao. Sa anong panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Filipino.
0: Serbisyo todo-todo!
1: Maraming salamat, kabahaging Jade M. Ahero. Ayun, ang sakleo, diba? Kala nyo tao eh, no? Ha? Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation. Ibig sabihin, sabay-sabay na isinagawang operasyon laban sa mga kriminal, diba? Kaya umabot ng 40. Imagine nyo, dami nun! Pero, tiyakin ko sa'yo, Vincent, hindi pa ubos. Hindi pa sila ubos, diba? Marami pa sila. May maririnig pa po tayo sa mga susunod na araw. Ha, na mga maaresto. Ha, na mga nasa likod ng iba't ibang iba pang kripen. Samantala, balikan natin si Lori Navarro ng DZYM Mindoro. Kabuhayan po ng mga indigenous people sa Occidental Mindoro, pinalalakas ng DSWD Mimaropa. Lori Navarro, ibahagi mo na.
3: Magandang araw, kabahagi nga med. Patuloy na pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Mimaropa sa pamamagitan ng Peace and Development Buong Bansang Mapayapa o PDBBM Regional Program Management Office ang kabuhayan ng mga Indigenous Peoples o IPs sa Occidental Mindoro sa pamamagitan ng pamamahagi ng Product Diversification and Advancement Grant ngayong araw, July 16, sa bayan ng Kalintaan. Haabot sa 17 livelihood associations na binubuo ng 725 miyembro ang makakatanggap ng livelihood assistance na naglalayong mapalawak ang kanilang mga umiiral na proyektong pangkabuhayan, mapataas ang kanilang kita at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa kanilang mga komunidad. Bawat samahan ay pagkakalooban ng humigit kumuling 300,000 piso bilang karagdagang puhunan upang mapalakas ang kanilang mga livelihood enterprise at maisulong ang pamatagalang pag-unlad at katatagahan ng kanilang mga organisasyon. Ayon sa DSWD Mimaropa, bahagi ang inisyatibong ito ng patuloy na pagpapatupad ng PTBBM Livelihood Program na naglalayong isulong ang inklusibong pag-unlad, pagpapalakas ng kabuhayan at pagsusulong ng kapayapaan sa mga komunidad ng mga indigenous peoples sa rehiyong Mimaropa. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinabada, nag-uulat sa sumapanig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
0: Serbisyo todo todo.
1: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro. Nakong dami mga suggestions gawing compost para maging fertilizer at meron pa landfill daw po, ha, para dun sa mga reclamation sites. Thank you very much po sa mga comments. Also kay Cecil Galindez, nakahabol bago tayo mag bago tayo magpaalam. Maraming salamat. Okay, nako, oras na para ako ay magpasalamat din sa mga nasa likod ng production. Of course, Miss Ango, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, Antoine Miguel, at nagsilbi natin Director EP Today, Jamina Faustino, gayon din kay Sofia Policarpio, Jem Cabrera, Kenshin Manriza, and Cairo Bordeas, mga trainees natin from UCC, ang mga magagaling at magagandang yan, diba? At guwapo. Gayon din sa ating co-pilot, Vincent Duraga, with the supervision of Engineer Dave. Mga kabahagi, maraming salamat sa inyo pong pagtunghay. Ayun, nag-comment na si Brother Philip. Thank you. Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa serbisyo.
0: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
4: Number one.

0: This is your only one FM.
1: Time check, 12 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga na nga tayo.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: FM.
1: Number one.
2: Time check, 12:30.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Texas Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, plus zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule.
8: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: 96.1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
9: This is a journey into music and sound.
10: Sounds beyond cool.
11: All systems are go.
12: Check this out. Pump up the volume.
13: 3, 2, 1. Start your engine.
14: This is 1FM.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: 1 FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artricine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricine.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artricine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricine.
10: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May silimarin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na makakatulong sa kalusugan nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: Tuhod. Siko. Baywa.
15: Aray!
14: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
12: This song is brought to you by
13: Liveraid Pro.
3: May silimarin na?
13: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveraid Pro.
13: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
16: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday. On 1FM.
17: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
18: It's to dance.
17: Your wish is my command.

0: FM. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod, siko, baywang,
11: aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
12: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
7: You're so sexy.
8: Are you talking to me?
9: Yeah!
10: 1-1-1.

0: Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: It is now 4 o'clock.
1: Time check brought to you by M. Lulier.
2: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Tuhod, siko, baywang,
5: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mahal ako, sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Pabili na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Bo, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
6: Bo, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
0: So, being sponsored by M. Lulier.
2: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
9: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Mag-Enervon Z Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
11: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
12: May Silymarin na?
11: May multivitamins pa?
12: Yan ang Liver Aid Pro.
11: Tulog sa pangangalaga ng atay?
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
13: FM. All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Texas Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay by na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
5: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!

0: Buhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tuhod. Siko. Baywa. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
4: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: 1-1-1 Wrong track. Let's get to the real thing.
6: Let's get ready to rumble. 1-1-1 Ladies and gentlemen, you ready to kick some ass?
7: Power up. Prepare for launching. 5-4-3-2-1-1-1-1-1
8: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
9: One FM.
10: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Pula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Song being sponsored by Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
5: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
4: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
5: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
6: At di ubing na aglang lang nga na salon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tuhod! Siko! Baywa!
15: Aray!
14: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
17: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: This song is brought to you by
3: Liverate Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
6: You're so sexy.
18: Are you talking to me?
19: Yeah!

0: FM. It's 6:15.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila. Maganda. Wala akong masabi. Lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
6: for a healthy family. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pabili nga ito.
11: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
12: Mas bilis banat sa apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila. Because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: AM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May sili marina?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Mag-Enervon C Plus ka na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
9: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
2: Liverade Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
3: with Liverade Pro.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Liverade Pro.
3: May Silymarin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverade Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverade Pro.
1: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
15: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: FM.
1: It's 7:30.
2: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
3: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa kalusugan nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
3: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamagandang mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand.

0: Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa atin po naman balado doon. At dyan sa atin, ng atin po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre po mga kaibigan ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man pong dako kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Eto na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Sino to?
0: Sino po?
1: Kakulasi. Kakulasi.
0: Ano pong pangalan? Pangalan po, tatay?
1: Rod.
0: Ah, si Tatay Rod. Okay, Tatay Rod, taga saan po kayo?
1: Kulasi.
0: Kulasi.
1: Antique.
0: Antique. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Rod?
1: 50. Di ba ako nung tawag kayo?
0: Ah, okay. Dati na. Okay po. Tatay Rod, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Dalawang buwan na.
0: Ah, dalawang buwan na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ngayon, di na ako ubo.
0: Ah, di na po kayo naubo ngayon? Dati po, tatay, naubo kayo?
1: Oo. Dati na bagang pumapalano ko sa'yo pag kumawag ko sa'yo noon.
0: Oo.
1: Ayun, naka-recover yung ubo ko, wala na eh.
0: Okay na ngayon. Ay, very
1: okay
0: good po.
1: Pero ano, sige pa yung binili ko ng rice coffee.
0: Ah, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay? Very good po yun.
1: Yung sabon, may magandang kotis. Maganda yung ano ko, yung katawan sa habon.
0: Good.
1: 75, di ba 75 yan?
0: Yes, tama po tatay. 75 pesos lang po yung ating po namang sabon. So yun na po yung ginagamit po ninyo, yung ating sabon.
1: Oo, sabon. At saka inima ko ng rice coffee.
0: Tama po yun. Dapat po yung sinasabi natin na umiinom kayo ng ating rice coffee para dun sa kalusugan natin, sa loob po ng ating katawan. May cleansing tayong ginagawa. Tapos sa labas naman, yung ating balat, dapat nililinis din po natin gamit po yung ating sabon. Tama po yun, tatay. Napakaganda po naman. Apo. Thank you.
1: Kuya Boy, yung video ko... No, bengka ng rice coffee dito sa amin. Daming bumili dito sa amin.
0: Pwedeng-pwede po, tatay. Pwedeng-pwede po. Apo.
1: Magkano yung sa isa, magkano yung sa akin? Pag 180.
0: Hindi ko po alam, tatay. Hindi ko po yan alam. Bigay ko po sa iyo ang number. Ikaw po yung tumawag.
1: Dito lang number yung... Dito lang number, di ba noong sa...
0: Binigay
1: ko yung... Binigay ba sa sulat ko sa papel.
0: Ah, okay. O, yun po yung binigay ko sa yung number. Tawagan niyo po yun para kayo na po yung mag-usap patungkol dyan. Kasi hindi ko po alam yung mga requirements pag kayo po ay magiging distributor. Ang nakakaalam po niyan ay yung ating po namang marketing team. So sila po yung kakausapin niyo po niyan ano po yung kailangan. Nagawin. Kailangan pong requirements para maging legit po kayong distributor. O yung number pong ibinigay ko sa inyo, kung nakuha niyo na po dati, yun po yung tawagan po ninyo. Okay po?
1: Mamaya gabi, tatawag ulit ako.
0: Yes, tatay. Sige po. Go ahead po. Wala pong problema
1: para,
0: doon.
1: Para magamay kasi nakatrabaho pa ako eh.
0: Nasa trabaho pa po kayo. Sige po, tatay. Maraming salamat. At least, ngayon po, tatay Rod, nasasabi po ninyo sa akin na malaki na po yung naitulong sa inyo ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. Tama po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Rod. Tatay Rod, ano yung masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon? Marami kasi nakikinig sa atin ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tatay Rod. Go ahead po.
1: Dapat sila uminom sa rice coffee at saka bilis sa sabon para maganda yung puti sila. Ayan lang. Kasi busy ang trabaho ko, dapat bukas lang mga gabi tawag ako dapat.
0: Sige po tatay.
1: Para i-direkso ko lahat yung
0: Sige po, mamaya ha, tawag ka po ulit. Mamaya tatay. Salamat po sa inyo, Tatay Rod, para hindi na kayo ma-storbo sa trabaho po ninyo. Salamat.
1: katabi, tawag ako, hindi ako sumapasok eh.
0: Ah, oo, kasi ang dami talaga. Sige lang po, try lang ng try ng tatawag. At yes po, tatay. Maraming salamat, Tatay Rod. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Kayo maingat din kayo.
0: Salamat, Tatay Rod. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwentuhan kalusugan tayo. Dito po naman sa ating baladudunan, tagumpay sa kalusugan nationwide.
1: Jenilyn
0: Peralta po. Jenilyn. Taka saan po si Nanay Jenilyn?
1: Taka Magsaysay po.
0: Magsaysay?
1: Lasyon po.
0: Magsaysay ano po?
1: Lubasyon, Magsaysay, Occidental Mindoro.
0: Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Ma'am Jenilyn?
1: 24 po.
0: Okay. Umiinom na ba ng rice coffee si Ma'am Jenilyn?
1: Apo.
0: Okay. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Apo.
0: Very good po. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Jenilyn?
1: Sakit po ng likod.
0: Mm-hmm.
1: Mga baywa.
0: Okay. So matagal na po yung ano niyo, yung problema po ninyo sa inyong katawan, yung pananakit ng likod, sa bewang. Napa-check up niyo po ba yan sa doktor, yung pananakit ng bewang tsaka ng likod?
1: Hindi po. Hindi ba po?
0: Hindi pa. Okay. Pero, nung uminom po kayo ng ating rice coffee, kumusta naman yung epekto po sa inyo?
1: Nawala naman po.
0: Nawala naman. So hanggang ngayon, umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee, Ma'am Jenilyn?
1: Apo.
0: Very good. So, ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Pwede po magtanong?
0: Go ahead po.
1: Kung may rice coffee na po na yung 3-in-1 po?
0: 25-in-1. Yes po, meron na po dyan sa inyo pong lugar. Ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Tama yon. Dapat masimulan nyo na rin po yung pag-iinom po ng ating 25-in-1.
1: Wala pa po kami nakakaano po dito sa yung po sa binibilan po namin, wala pa po silang available.
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee 14-in-1 plus 1 dyan sa Magsaysay?
1: Kila Sophia po.
0: Sophia, na-try nyo na po ba yung yung iba na mga butika?
1: Sa South Drag po, malapit po sa Apsing. Wala pa rin po.
0: Wala din po. Doon po sa sa GSHC Pharmacy.
1: Ay, wala pa rin po yun. Na-try na po namin.
0: Na-try nyo na. Ang wala po doon ay yung ating 25-in-1.
1: Wala yun po.
0: Yung 25-in-1 lang naman. Yung ating 14-in-1 plus 1, meron.
1: Opo, meron po.
0: Meron yun, yung ating 14-in-1 plus 1. How about po yung sabon? Na nakagamit na po ba kayo ng ating sabon?
1: Ano ba?
0: Yung ating sabon, yung bagong sabon po natin, yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Wala pa po kami nakakagamit po noon.
0: So, yun po yung wala din dyan sa inyo, yung ating sabon, tsaka yung ating 25-in-1.
1: Opo.
0: Noted. Okay po. At yan po yung sasabihin ko po sa ating po naman mga deliveries dahil gusto nyo rin pong masimulan yung paggamit po ng ating 25-in-1 tsaka yung ating po namang sabon.
1: Opo.
0: Tama yon. Sige po, Ma'am Jenilyn. Pero yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1, hindi naman nauubusan dyan sa inyo.
1: Hindi po.
0: Hindi naman. Okay. Kaya patuloy po yung pag-iinom po ninyo hanggang ngayon. Yes. So gusto nyo lang subukan, simulan din yung pag-iinom ng ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon, magamit din po ninyo. Tama? Yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladuntunan.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Yung inyo po namang mga nais po ninyong maibahaging kwento.

0969-226-9623 yung ating walang numero. Tawag na po ang inyong pong kwento dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating po namang palatuntunan.

Tawag lang po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan sa atin po naman pala doon.

Kwento niyo po sa amin ang inyo po namang mga katanungan, ang inyo po namang mga kwento. At pag-usapan natin yung mga testimonya, patotoo po ng ating po namang mga kababayang umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

tawag lang po at kung sakali po na wala kayong pantawag sa amin, di ba? Kuminsan kasi yung load natin, pang-text lang. Pwede po kayong mag-text. Diyan po sa numerong yan, sa 0969-226-9623. At sabihin nyo na tawagan po rin nyo ako. May tanong po ako kay Kuya Boy. Pwede po yung isang text na yun. O kaya tawagan nyo po ako at may kwento po akong maganda. Dahil po sa magandang na itulong sa akin ng ating Rice Coffee, tawagan nyo po ako. Kwento ko po kay Kuya Boy. Pwede po yun. At kami po yung tatawag po sa inyo. Pwede po yun. Lahat ng bagay na patungkol po naman sa ating Rice Coffee, mga kaibigan. Atin po namang bibigyan ng solusyon. Ano po? Lalong-lalo na yung ating tungkol po naman sa ating kalusugan, yung mga problema po natin. Kung halimbawa, may mga hindi kayo maintindihan patungkol po naman sa karamdaman po ninyo, mga kaibigan. Kung alam po natin, atin po namang ibibigay sa inyo ang simpleng eksplanasyon na nadadaanan po natin kapag tayo po ay nag-aaral din doon po sa mga karamdaman na pwedeng-pwede po ninyong kumbaga maramdaman. At yan po ay pinag-aaralan din po natin. Naghahanap tayo ng mga source para po naman ay maipaliwanag natin in layman's term, yung naiintindihan po natin para kumbaga mas lalo nating maintindihan kung ano po yung sanhi, ano po yung naging problema o kaya ano po yung pwedeng solusyon. Base po doon po sa mga nadadaan po natin kapag tayo po ay nagre-research. Ano po? Kasi kailangan po natin na malaman din kung ano-ano po ba yung mga karamdaman na yon na pwede nating ma-share po naman sa inyo nang sa ganun ay maintindihan po natin bago po yung ating Rice Coffee. Maintindihan muna natin yung kung ano po ba yung naging sanhi, paano natin nakuha at kung ano po yung explanation patungkol po sa mga karamdaman po ninyo. Atin po namang sasagutin hanggat kaya po natin. Sasabihin naman po namin, sasabihin ko naman, kung hindi ko pa naman nadadaanan yan, sasabihin ko naman. Kung hindi ko pa po nadadaanan yan sa pag-aaral, yan po mga itinatanong po ninyo. Pero kapag tungkol po sa

0: yun lang po mga kaibigan ang pwedeng gawin natin. Ano po, kung sakali na halimbawa nahihirapan kayong pumasok po sa atin po namang programa sa kadahilanan po na talagang napakarami po ang tumatawag po sa atin, mga nagtitext po sa atin. Kaya nga po, yung mga text po ninyo, first come, first serve. Kung hindi pa namin nasasagutan yung mga text po ninyo, mga kaibigan, ay biglang sabihin nun na may mga nauna pa po sa inyo. Eto, may caller na naman tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Po?
0: Ano pong pangalan ninyo?
1: Si Flor Barberos po ng Puerto Princesa City, Palawan.
0: Flor, okay, ng Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Nanay okay. Flor, ilang taon na po kayo?
1: 61 po.
0: 61. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pong panga po. Nagatanong nga ako kung mayroon na po dito sa Palawan eh.
0: Wala pa po dyan sa inyo.
1: Kaya nga po, narinig ko kasi sa radyo, nag-asubaybay ako ng programa mo.
0: Salamat, nanay. Thank you. Wala pa ng ating rice coffee dyan sa Palawan. Okay po, at itatanong po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan na po dyan sa inyo. Ano pong istasyon kayo nakikinig, nanay?
1: Dito sa, ano ba yan, ECM?
0: Opo, so napapakinggan nyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan.
1: Opo. Ngayon nga, kakapatay ko lang ng radyo kasi natapos na rin ang ano mo.
0: Yung programa. Opo.
1: Araw-araw po, nakikinig po ako.
0: Napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo. Talagang naririnig ko po.
0: Opo. Kayo po, nanay, may iniinda rin po ba kayong karamdaman?
1: Kasi po, sir, ano ba, kung minsan ba hindi ako makatulog tapos yung yung sikmura ko parang mahapi at saka yung ulo ko para akong lashing ba?
0: Tama. Meron po bang ano dyan? Meron po bang South Star drug dyan sa inyo?
1: Marami po, sir. May Mercury drug, may Drugman, may Kingstore, Biochemist.
0: South Star drug. Meron po ba? South Star drug.
1: Wala pa po ako.
0: Wala pa.
1: Na,
0: ano po? Sige, ganito nanay. Pwede kayo, kung halimbawa talagang gusto nyo na po makapagsimulang uminom ng ating rice coffee, available din po kasi yung ating rice coffee online. Doon po sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Basta hanapin po ninyo, itype po ninyo yung tamang spelling, R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: R-I-S-E?
0: E. Opo, tama po yun. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: As in egg po? Yung
0: yes. Opo, yung, yung ang, ano po, ang spelling po, R-I-S. S po, hindi po C. Kasi hindi ito bigas. Okay po? Opo. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, nanay. Yan po yung itype po ninyo dyan sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada kasi meron po tayo online habang wala pa po dyan sa inyo. At sasabihin ko naman po sa ating mga deliveries na lagyan na po doon at dyan po sa inyo sa Palawan para makapagsimula na rin po kayong pag-inom ng ating rice coffee. Kung sakali po na... Opo. Go ahead po.
1: Kaya mapuntre, gusto ko nang dito ako makabilay. Baka mamayang i-deliver yung sa China, made in China.
0: sige po nanay. Wow, basta po nanay, antayin po ninyo. Sakali pong meron na may nabili na kayo dyan, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli para siguraduhin nating tama po yung nabili po ninyo, okay?
1: Sige po, tatawagan na ako ulit po.
0: Sige po nanay. Maraming salamat po sa inyo nanay. Nanay Flor. At sasabihin ko na po ito sa ating po naman mga deliveries para malagyan na po dyan sa inyo sa Puerto Princesa.
1: Sige po, salamat po.
0: Salamat po nanay. Mabuhay po kayo. God bless po nanay.
1: God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Wala na tayong oras. Lagpas na tayo sa oras. Maraming salamat. Thank you very much po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli, napag-isama-sama natin sa ating palatid doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawani ng himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy!

0: 1FM. 1FM.
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katawan.